0: fulfua moa. Ave lai oile tolu trace. Ia e tolu sfulu tala. Ia peona vai atu. E tolu sfulfua moa ele trace tasi. Ave le tolu. Ia e na ole tolu sfulu tala. Lea ave le tatou. Le tatou a fua moa. Ma o tonga ka. Tonga ka vol fua moa ia ilunga ole. I kongo le soa mo supermarket. Na usile fie ume le tunu. Tonga ta. Ia le fua moa. Supermarket. Ia le manet pa ulna. Tatu tanga ngiangi lima kilo kalama lo maua. Ia malekanga pakeka. Kanga pakeka e lua kanga ili se fulu ta la. Ia ole pepa wahu vwenge e faa. Ia wahu I tutonu. Ia e lua peka I faa. Ia e lua se fulu ta la lo fata. Wale tatu sosi soi sose faa. Ia fangu. Faa fangu sosi. Ile na se fulu ta la. Ia ole tatu li yadea faisa psu e faa pepa ili se fulu ta la. Ia ona fasa ulo atu le tatu ulo mo tatu apa le pusa pi supo lusu fa pi supo o le trying of a lindo le pacifica se lau valu sul talanga o fa le pi supo nga il pusa pi supo na il pa falo ulo ia le pusa fo le ne le pi supo kolu pauma ia e lua se lau fa sul le lo fa tau le pusa o le pusa si su pipi ia se lau sul tasi tala Ma ole mea sumuli muli li nei, ole pa uli nei, se lausul tasita la li pusa siu siu pipi. Ia olo moa tatou salu, boi, se ole ka kaunga bisa ka salu ali pamatua inu ang. Moa ya salu fo ele le salu lima. E lua salu le lua suru lima ta la. Ia akala kwa, fa mboni mole ya toni e sawa le lua suru fulu ang. Povi maa sima, alo mo pa keke ka e lua kilo kalama, lima kilo kalama, mali se fulu kilo kalama, mo le kalo fa felesi, fa to ata unu mai fiti, o ile ai, o le fa pefa to ata unu mai tayao, o nga o le fa le tonu le tau le, wa la inga tuai, o na taunu mai talo, fa pe maina o tayao ne o le amawai, ya o le tau, o le kau, o kumisala o le kau le, fa pe ngai vintuai na lulu tatu container le, Tadu faham holy mosa. Ya, cale fo ini si Allah Allah mahu le sungai le Tony mahu le Pavlo Aulu. Ya, orang ini fo elang le Facebook, le Instagram, mahu le TikTok. Ya, fitu hasil bayar ya soe alfia ima sumalo lo. Ya, cale fasil atuai. Ya, le tadu Pavlo Aulu.
1: Wow, lave fawali.
0: Ya,
1: sahui ile. Falele le sungai Tony le sto na ilen cenei. Nama cale no lave mai. O se aso le vai aso nei, o te masalo uwe ya IPA, e maua troila na uoma.
0: Oh.
1: O le afata uwe, fo ila le keke maa moe.
0: Ia.
1: Ile fale o le sunga ya toni.
0: Oh, lewa maua le pai ma le a.
1: Pai fala, ia. O le pai, fo ile a pai penu. Ia.
0: Koe ala al pankeke ngari mu. Koe ala al pankeke ngari mu. Ia le na o le tatu afo le Polynesian Choice o lo matala o tatu o unanga. Ia pion masai ni vaa state trusty mai le aso ngafu ala so ngafu ala so frele se fulu tae o atu le lima le fiafi. Aso tona ima se fulu tae o le fai le fiafi. Ia e telo loa ha esi esi na o lo maua. Ia le falolo numero lua tasi o tolu Stanmore Road. Ai o le afo le lua. Ya tal no ai tamai tai pulo le tatu Polynesian Choice ya Sherry Roach ya tal no ya mole ni se fam talanga le tamai inicio lo fo lo mo le tatu Polynesian Choice ya pe fon fam na tuatu e ye le si la la le tatu Polynesian Choice le el lo mi mo mi logo ya po ata po mo fo ni fa upunga I tatu lava lava ofu po lava lava al Koru Textile Printing and Apparel Limited on its fantastic Disraeli Street lo ya Ayo le lato telefoni o le iva valulua tolu iva faono. Iva valulua tolu iva faono. Ta tala mele valutaheo le faa tolu sifulu le fiafi mele sonfua le hasu foraili. Ia ngā lo vilia e kalangoa iai. Po la halko e ngā tisaini ki mga opol koe ngā faa upunga e ko ilu ngā lo mikiafu po sau lava lava. Ia faa tanu uma ili vahanga le nā o le alofo yo samo ia Roseanne Roach. Ia mele li ia Aaron o lo faa tau teia le tātu. Au au nanga le nā e telefoni lātu fso soani e mawhai o na whai I tangata Pasifika. Po se aonga faa labu putonga. Ia po so se vahanga lava mana umia le au nanga le nei. Ia wala au ne numera nā. Iva valulua tolu iva faun. Ia faa tala noa ili tātu. Polynesian Choice I winga ila unanga le nei ia bafa pio nai te asia sia tu lita hatu fale oloa le na ia loso fitu minute lupu tia ili tu lai tasi lita hatu taimi tatu wa tahal pesi tali mai ia tatu tulitila nua foile ini isi umata upu ia olo o

0: tal el Monsamo, que obtén Monsamo, li fos a...
1: Feia
0: un el Monsamo, o Massi...
1: Mahoni,
0: Svolka. Mahoni, Svolka. Ja, e pio na si la fia, ia ole... e valu morianga ia na fa maonia, i lumo le fa msinonga, ole sunga ia Massi. Wa te ena lai le fa msinonga mau lunga. Le talo sanga Massi, le asa avatu i le fa msinonga maulunga. Ina ia whaataatia ese le tu ina maiolona whasalanga, mai morianga ngei valu. Se ia mai a ona ilo ilo lana talo sanga apili, e whasanga ili whai unga le fa msinonga ili makaupulei. Pena si le fia e valu morianga o le afianga o ni tamai taipo sex related offences, ua fa maonia e whasanga ia Massi. Ma ua mai a foila ona whatulanga le fa msinonga le aswe lau wailo na fasalanga no mangingo mai apita ila wa faulu de tal sanga pili fasanga ile fa ayunga ya e wila o te ina le tal sanga e fata atia ese le tu ina mai le fasalanga ai wa manatu le fam sinonga o le fato atu ina mai le na fasalanga pe a mai e o ina ilo ilo le mata o pu le fam sinonga o pili il masin fo Fasi kena level makaupu lela wa polo ina foila a fai aileo o le mata upu le masina fo ya ona toi foi atu leo le mata upu le fam sinonga mawalunga e fa mautu ai le aso tonu e tu ina mai el fasalanga on li poti nal tele mo middle town e ai makauli e fo le fam sinonga le nei a fa ma join o lea nga fai e le sunga ia Clarence Nelson o ifo lunga ia sop matu
1: vui Clarence Nelson
0: leo li kaya leo kofie a vema komisina o sufa ina ai o lea fulanga ka alo sanga voi lele ia fape koe fo ia kunga ki faya li fasa langa i lau li fasa langa ia pia lai ili i kadia ili melunga ia bua leo li kaya ia le mea ngari kakfea koe isi nasa o ilo ia ili Waifa isfa fa kala lefa pe fa pe oni me fa fau nga amen
1: man tu fo ya leki e olo o yai pe lungo o penga cha fa ilangi le fa atala no anga fo ile John Campbell o masele a mahoni swalka
0: kai mio pe des
1: kai mio chamio kapiteni pe ya le por la langi le sa fa mai nei ya jero le la pe na ya fo fo lai fo ile ya Ya tu pe fo ile ale
0: ale mansamo
1: tamta alo fo ele
0: le se tu ele like kiki along
1: ya yo ile ya ma tu pe ile termina lo tai tai fo no ya le sunga tu la epa ile le poata le
0: ale la kapisa ya
1: termina na ole mansamo
0: ele la kapisa
1: ele la kapisa
0: ya Ya nga fa la safa pe foi o tuta ma fo le kole nginga le ni polo pe ya na le nga le a
1: ya ma tu le
0: foi ma fo fo ngo is va ta is me fo fa
1: yo e le foi na ma nga ma fo i malisi fa fa ta la le ki le na vai ta u le va nga le na o mai ya pe wo mai e ta fa fa e no no fo yo ta o ta u ma ta fo i le a ya le va nga le o le poat ma tua o inei nusila lea sa sa faile lei po lau langi lea po le lua fes furutasi
0: asa ngofi fatkari maro ka waka
1: taumata fo i lea
0: ya msa lese temita talo no fo i le lakopi ya msa lfo eise mana toso alo fa lea i le tulanga la wele lakopi sa moa ya al tulanga na lfa msidonga o le sunga le ya Massi Mahoni li Svolka ya mole tadi alai ya la vangoa tunfa longo kuel fa i unga ale fa msidonga Ako fo imen yusila li i fama tuain. Ole fo iwa makwa keli fo ya fai ki o ngei wa vel pari mi a samo. O fo ni ngot kako kama ma uru mato otua.
1: Tui
0: sinave ma uru mato otua. Christopher Luxon. Ya ole ang makwa hai pingi al pari mi nga ngafi. Wa mawa fama talanga. Nga fao nga el ko inga le va alele po le helikopter ale Air Force. E alua i Wanganui. O le saidi nga kupe po le fundraising ale National Party. Nga fai. Kau te lewa amaka po isa tra lo.
1: Campaign.
0: A le la u fao nga el. Kama i a le la nga makua hai. Pingi ai fai pule. Rua ia li kua ngai. O le fai maile kai kai o le leipa yo Chris Gibbons. O le fai pia o se taxi ko wa. O le fai maile. Ai le ngale paule an. Ia ala ke

0: American Malo, le el fundraising, ahí le fomos a pedir el malo, se que poco que la calle si o si o me les me ya le la mo cuaya faina al final fai pule vinga el malo o le cuanga ya o le kulanga nga ya ama ko le fole sim ka pule mo kwa vivi si fo ani si le timil nei ya ke penga ka u ya a o le famatalaga lena fai vaovasamanai a Winston Peters i le palemene le vasotaluai o lae fai le lauga vaovasamanai ia ae e faasalafei akuā le faipulu le Green o le faipulu lalea o le saiga na fanau saiga ia lae lae saua le faau i lavea laka foi kuse valo mai lalo a lae lauga ia vaovasa liliu o kulo vaovasa koe foʻi le kuguakuli ia ua faapelaga o le makua faailogalago a lekala leu fai Peters vaovasa ia le foʻilaga vevesi ai iai la le foga fo le puʻukuʻa lalo mai si pakia ga ave le palemia faakea mai lona tofi minista o le vaifafo
1: foreign affairs
0: oga ua alu faasamafaakalaga foi luga newspaper i fafo I le faupuga la Winston Peters aogai o le minisikao le vaifafo foi la le ampasa o saiga lei newzealand ave foi laga faasea le malo ia ae e lekea i laksiga le paolakala laksi naga fai mai e sao e faailogalagu faupuga le galafo e Peters ae lei se mea gake fai o la laulo e palaai kelekakaia vaovasa
1: matu o te manatua vaovasa peia o taimi o palemia Helen Clark, o faisi leva. E iai le manatu o vavasa na faaalia i le navaitau. O le a e iai le taimi po se aso o mua mua. O le a fetau wa iai le atunu ule nei o nusina. O lana point lana na umaya. Ua toa tele tangata ese mai
0: Asia.
1: Different nationalities.
0: Europa.
1: Le wano wau Maui tono o New Zealand. E peila he na ta ua lori tala. Te ua fahia yeto e fuori po na.
0: Ia makuale ke ai le pola e pere ai fatu ese. Ia vavasa. Ai sao kala vavasa du ngol tibi. O kere fako ese. Ola sao o wako mo kominisi. Ia. O le whakimu kala si te ngei ngei o le lai whinga umai ala Peters with ngei le whakimu kala. Mai pei whao ngai lo whao le ngama kua le fiefi ale vai ngā le awa wasa mana ia i le teo le ngā whai ngi usila. Ma inkia. O le wapio me Peters ke le o le manguia ngai manguia ia inkia ai o ki kako. Ai le trade teo le lafo. Fe whatau inga sa loto. O lovo. Ia ala wha mai Peters. Le maka o kia o kanka piko e siri nganga kele le wawe le oso i lungo fai ngu mele kongisi. O in kia. I kai le wate ka kere e fai longa lango e i fai aka uo in kia. Ia fai ka kenge in kia le ka ko ofisa. Ia a ka kifikis kito fai. So le anga e wawe kere le kupo
1: le mungo. Wawe tete.
0: Ia ka fai aku a o fiki. Ia. Wawe ka o fo i fiki saka ngo fo i fiki. Ia ngai e le kaimi nga makua ko la ike ga ka fiki ka ka ike ha ma ka le vole hisi su fiki nga o inki nga va ko la pa la lang vo e fai ko nga ko lo mal suk ya le la ka ilo la ia o ia ale
1: e a fo i ale e ma e se fo le ma li e o o winga fo i tu lo fo i a le su fa va sa manda va tu avio o ia lo na le fia fia Ah, ile malanga mai le Palestine.
0: Ah, ya malah mesir kaku kota lelo aku malu sih mewir sungai ya Winston Peters
1: ya malah sih mewir dia alik ya ma itu soal lewa matai ya tato setelah fai gofi lewa wa fai lo na nofo na na safa na tapala na ipule wa basa mana
0: wa kau fai sanga mongkang as full 1 minute tala di tulai lua tato tala nua ila kapipa tala lua mersungai apule tala inga ya so alo ala timbu
2: watasi Whoa.

0: koe o mwhaiana whaafonga mai nei tū lāre. Asko, mātango fie, ai marurui, alais tete nei, ia. Mālō lava.
1: Mālō, mālō, tātou fai fi wha mālō.
2: Ai mai lau fta lenga, so alo nei vāenga o le aso.
1: Ia, vi mga iaka ku amaka mai ai le tūlanga lawa, ele tātou la kapi sa moa, so alo. Wa ele opose lilo na msalona te sila fia fo ia. Ia suina wa ene le ufatu le unifou, fa amalo lopo, ufa se tuangalu le boda le lakapisa mo fole le seifai ya ilo ilonga po su se ngola sa uta ilo atu ya ilo mta upu lo sumo sa wa tele ata mta alo le sa ilo manu sa mo olo ulango lango ina le malo le mau le malo le gai afa peo ese la upor kiki mai ile le ta alonga lakapi nola sa ulo melo lo tupu mani
0: ya fastai aude ya matai e mo mua no a a maruru atu pe ano fai atu fafia i tātano a ngala kusunga ai o manatu ahia o manatu awa uele ni manatu kitaitai a maise mea ai paua o lea ia o le tūranga rewa iaire laka pisa amu o fai rei lopo lea kongure sao o nga ua o lea ua umanga le skala le yungi faura ua liku Ua fa tu la fonoina foi. Ma nga e wala au mai doa e kakalongongi. Nga po ango u vidi e i sa moa. Se kasi a foi o wa uo lei o kso uso o ua kalii. Sa ma fai fai mea foi a rivai kai mia o faiere au a skopa. Ia sau fesirira ia ile mea lea. Aulang kalala ia kia u ia pea ngau o maa ua aku ngau ua ua sida fia u maa ele. Ele lau kele ua fase kua ngalu ia le
1: ia le port
0: ale
1: laka pisa
0: mua ai olo o fai su enga aulang ufa pea uia su enga ia su enga olo o fai engisi ai sa mua ale wo mo amerikana oso suenga oro kaula muaile world rugby
1: la kapiela lang
0: onga ole fa ko ya kala ia e kuape awri renga kia ole fa ko a folding a mai ole fa ko a ali ya e iangi mea fa le ong kau awo fo ina le world rugby ni poki mani me fa penga fakau i seleng wa o le mele kupungi o e faya si onga onga fo i ma se maku ya o si seleng oro wa vaku de World Cup a ele o accountable ele o accounting a fa ele o jese fa mau munga mangi kan wanga ili mea o le mea lalanga le ua o la ura fa nongo kan wanga mai a le usore ya ele fa ngo fier me lo o yaile le kulanga le o le makau ya akongo e ongo ya akongo e o fo in kula fo ngo mangisi me fa penga le fo fo ngo le mere wo yai ae o le kulanga ya ile Samoa Rugby Football Union ona wa makanga yoinga ona wa makana ko fa penga nga ona fo wa Sulvandu yungi
1: yungi
0: Samoa wa ya sub unions fa yede ne ona wa a wai
1: lango ilvanga le bang phone
0: o ni na lango fa lango ya wi al makan ngonga ya ngpo da wa makang fa nga yoi por kalami ai epi folding mai e a makka isi me fo ide fa pe po se tournament makai le afo ile le porkalan ai wala nga kuai nga pa ma au mai onga ona sa kali se au mai le se official press release pe la mer nga la wala ya al me ya wa hotel o le foi nga makar go ma si di dia de kamadi dia o mai a fofong o mai e samo ya onga ka penga mai lole o mai fafu e a

0: ole sunga ni fa nga sa fa ya nga fo i super rugby team se ai nge new sida ai ri malanga e se akul nga mo
1: Europa a po Europa
0: mo Europa ye mala ko do ne nga coach nge ya pangi wa le uma mai nga langa langa coaching ya pangi le se pingi lang au ya pangi le
1: le kamisa nga
0: ya rugby de nga ye so ele ya wala ya ole ole ole sunga ni fa ya nga ole makua i ko kele a long si na fia ya ai wa kini onga kele le le langa langa inga ole sunga ni fa ya onga wa asi si ya yanga selecta si nga ye ngin picking ole
1: ah o kama kuai fu ol karo
0: ah elin kama ka ka ka ka fu sa fa ya onga fo ile
1: le
0: ol pede ki le mau ko sanga o nga kai ke le lo la ko ilo ai ko ko mo la kapi e ko nga ni sila na ko o no fo ila ka ko ngun ai picking ole au le un picking ye ngi sila ya a ko ngun la va e ka ke ka ke la ngonga lo ka fa ngonga o nga sa ya ya nga is kama fo ile le lo ka ikama fa fa sa ka ka nga ya ya pe ka ya ya es ya fa ya nga mo na ko fo kilo kilo ma na na ko si de si da ile me o ro manga o mi ma ile kama ma le kama e ila le ya o ya nga ka take wa pe ru ma o ya nga ka piko si di mo fa ngonga le la via oskami Oscar Miki de tu plesi ki de fide mai se mako au de ben kong ya
1: sa
0: ah amare ngul me la fik ya a kir kilo ngi ai de fa ki ngong el kambol la kapi mai ya le ama kanga le super rugby ya male ama kanga fo ya la kapi ya e mai si fo i kamari oka o se kanga ka ole makua ole makua i mangule
1: Ile
0: ko inga game plan e manga nga ka aloai ile mea e ka kau nga alu ka hanka he fai mana nga nga duen nga he fai au kat kongu ha ole mea ne fai e a fia e asia di ole ne e songa height ne songa umi ia e mongkona e fai e olungo mela fiku e ka kau nga e singa height langa e manga umi e kongo line out e manga umi e faces e fai ia e
1: Ai
0: a ke wo ko fu e mes to mas.
1: Ya wo le ngalo. Wo
0: ke da na fa ne kong.
1: E fa ka wo e fa test so. Ka long fi ko de. Ma fi di ka.
0: Le nga le lua.
1: O ja pa e fa o.
0: E ba lu ka long.
1: Ya ma
0: ko. E ba ka long ka lo umama e ka lo umama ma ka la ku vai e nga ma au ki tele ya.
1: A fi di ka.
0: A fi di ka le Thomas o le Sharks o le Bulls. Ole Lionga, na e maris mai si au e luanga.
1: Ia mfao poporo rei matesta
0: e lua. Ia matesta e lua.
1: O maro la mala. Ia fengkaal ka alonga ili testa, fengkaal ke li fo ili tua si vaenga onga. Ia e fa ka mala voil, fa ka le sa.

0: kali mai Afrikaan.
1: O loke fai ka waku iai kusa o lewa a makanga, o lewa a maka o lela au i ka runga ia e a makanga ngā ngafibi a kuai, po wai e a maka i test, a wai e fai leo leo le test. Ia o le mena ngā ai o pere o irona e po le ali pikinga o le au ane sunga le fai a onga iai au karkongu ai.
0: Ya
1: maka ko talo fo ia so longa leia fo fuanga al gako ma lo sa muamal gako maia ta busca unha leia fa moi moi po ai e kula i mai po na foi de yungi e kula i mai ai ya mo se lu manga i mo aroma ka mafanga ur gako ku ngu lo fa moi moi mo se lu manga i ya kalo
0: malo ne fa taila va mol fam no lo temiso alo no nga ke pisia e fa ka ya mol kri fol va la va tuta tu tel tel no i le ka pisa mo ya mal le ka pia lo plex e manu la va fu fanga lo tele aso
1: ya fa ta ke de mol va no ma ngu ne aso
0: fa taila va ya mali fam ku ai manga i fol fam talanga so ah
2: Mau le si mea le toa manatua nei, Alex. O le si mea le na sawi le Samoa Rugby Football Union. E le mea no vai atua i pei le awa o le atua e fo i le local, le mea o le pine, fo i le...
0: O ewa esel te wila.
2: Ame esel te wila.
0: Ai kua le fatangavai.
2: Ia le ayo le matua pe o le talita.
0: Ia, kangavai.
2: Matangavai ma. Atua e fo i ai le...
0: Pekuai. Well, if I'm easy for you, I'll have to work here. It's a national flower as a mobile.
2: Well,
0: it's a national flower as a mobile. Yeah, Yeah, mose update for etu samal tato o nanga al Polynesian choice. Yeah, mose fale la to fale na le koru textile printing. Yeah, mchalo tatano fo ya Cyril tulanga le na ata tu tale pese ni le mail pese li fama join u ave uma mea. Be whatever for finger. I've Yeah, got to follow along with Pesci. 2 minutes to Charlie to Lua.